0: Kailangan ano ba? 50,000 nokin. Hindi ba kaysa nokin?
1: Plaster.
0: Chito niya.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.